na wodi ahwe no enche woni pa bia ubenye nsanyo ubewu pa no ubewu bi wate ubewu bi ye afi ubenye djuma me sa won kom sa ubenye djuma ye